0: Rico. Kinain ang kita to. Tawin niya ang mulot. Laman mo dati niya ang makaituno. Diyan ay sangaw. Lalo gamo, babi, sangaw niya ito. Nga, kami magawa ay magupuro makaituno. Diyan ay sangaw. At ay kami surumaya balat gaga. Ukay pala, ucaw. Karat gaya nga ay marik mama to. Mambam, sangaw kita niya. Dari semari jami nya udan ni yang baru ya kak magi kak merai ulama kai jami inya ya mama kebuah jami sangau nya mati ujau alam inya kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tembawai kanyok.